Mana izi ukunu, izi bunga nem, nga chuku, nga ajie mono, ndi uku, ndioma, ndioma, ndi ajie bili, ndi kekaja la kaja, ibobi baine keno nya obuna. Wale ubi angli, na anabatagi no malicha mema, nyipolo, banyi kanyino. Mekano banyi kanyino, lenari 5.3 FM, Radio Sapiencia.

afam be fanyara kwe okabala abankoko ejimna kana tata galofuma nandoge ha manejimo ngane mabuno ngwe katata si wengo bele mpobi uku ha nuklikliye bi na kutifi ne li mabobi na lolo mabuno nandoge nudi nudi obuna yale ya o ejimo ngane nem nehichi gakalele ma kanoli anu na anyasia.

aiga echeto umuaka tatabu maka umuaka ubaston ya keme ife basalo umuaka echetalo umuaka no wanine Children's Day hake ngoreba aika ino kembo ubosi ya umuaka bukunundi enyada echetakali utuwa hakita simaine momalicha memba soso na maliki ferika na atolo nwata kele ayitibe mpu na atolo nwata mwabu na emegide nwata nwata ayitibe mpu mwesi kai walu maka omalicha Children's Day eme hubasitonya uwekuo maka umuaka tata mmeku kode mnobi kimwa na ege kwanti magwa kiye sipo kikukuo kode inobi basala umuaka ndi nkene kilia live na Facebook ikukuwa kode fanobi chetani gwi kikili mwa live na Facebook cho huge man page na Facebook huge man page huge bu H-U-G-E man M-A-N page P-A-G-E cho nkemwa 137,000 followers honyabu nkemilu sinyalu nya page maratiga formalif cha ifo nyonyo mema ene menki ipazwa isonye la anyi haneke nendinkene isonye la anyi nke ipazwa makumu waka kaige yuku maifana adenwe berika minaige debe godu fancha na fridge hubasi Tuesday ayekulu kwa hifene emeno budu naga sosi fencho itinye na abro makumu waka tata bu ifeme wana yungoke hafi abu Victor Udo Victor Udo watakele ono bedo ibo ono ababo na England na club ana po Southampton siyeba na ba Belgium na club ana po Royal Antwerp na eme fofuma nwa 21 years onata Nigeria malugo ka amekwi makwa nda ibo nyana nde nye pwa nufu anyasi nata onguru ndu woji apologo mande nye mande ozo mekana onwu utumada otaro ufadunasi enyeli ya poison ufadunasi mago manifenji wesi kantinye rifaini yiku basalomu haka kitabu biko akama amaku yemelia kama amari yemelia in fact mamia nyeluku waka putama we funwa no funoke here no kwa that night maroma nka wa be nyi wa whatever hamaro mana habota se ha maka na enyu onye obuna nya na no na abani enyu kamali emeli nwata kele aru zulezu bata anu wale changwa ji ego ndo chabata abani ya obata aka ewepu yozugo ogairu aka na check kwa ye melio hashokwa mno nde ya nyani yaso mwenye nji wezi kanku ya abo mkiripoto umuaka ano kitafo na abo ebobo ni ilu olu ewe tan ni ilie abo ye manye ngwa biko wane mwelu ngwayo wale ngwayo bude adro manki bazwa hoketa si ndi mebigo lofuma uche idia hadia mama ndi uoji nyonye sisi anya na hifebu mwamadia haiga biazie ba gwande mmado hife melie kaiba zia na ifo basalo umu haka Boston nya kana elio lili Children's Day ndi civil society organization pota wesi na ine elio lili Children's Day hebu umu haka ilia sato na ufu 81 Nigerian school children humu haka jela auko kanoni ima ofya ndi ntoto lofa debefa ni ima ofya ndi nke atota na Oyo State di humu auko 39 haka kanoni ima ofya we lokita hano gie izu kanabo echi ozo izu kanabo pam pam hano katakwa ndi tolofa ima go esekwafa ife onyonyo video tikwa na social media afu kwa amu nke ewo pita anu tutua ufuti chafa sikula anana ayo harika fana agwea ifo uye uku wago keo nye fego ni yendozo sina unwa kwa kodi yo unwa no kodi hanuma ayo Nigerian government federal government to mavirindi NUT
I joined union of teachers. Ndị mago ndị ọnụ na-elu n'okwu n'obodo n'ụdị n'ụdị ọbụla ka agbakọ ọnụ malife na-eme ihe a. Ụmụaka 42 ka a tụrụkwa jela akwụkwọ na 15th of May ka abụ na Borno State, ebe dị iche iche n'obodo a ka a na-emekpa ụmụaka arụ. Na-asị ndị nke a atọlụ atọlụ, ndị nke jebela akwụkwọ a atọ, ma na Oyo, ma na Borno, ma ebe ndị ọzọ, biko gọọmenti anyị nke mbụ bụ nyela aka si kpọpụta ha, nke bụ abụ si ma ife anyị eme ka ụdị ife anyị ala imezi. A wee bazie na ụmụaka, ụmụnne m, ị na-anya kịta ifu na ebe alụ a nọ wee na-eme ebe ọ dị ukwuu ugbu na ụmụaka na-amụzi ụmụaka kịta. Ka anyị bido ebe a, ụmụaka na-amụzi ụmụaka kịta. Nwata nwa ada amụ nwa, mba nwa ada amụ nwa, ha onye lu ife eji mmadụ eme na amụ nwa ka ọ wee mee nwa ife dị na ya. Mana kịta a na-afụgasị fu nwatakịrị na-eme yahoo dị ebe 16-17 years, ya na nwaanyị ebili ma agụ si na ọ gaa friend ya, mekata abọshọ, mekata abọshọ, na-anọkata amụkanye nwa, ma agụ ejizi nwa egwu nke ikpeazụ a, ịmụ nwa nke ikpeazụ ejizi egwu, kelekele ụmụaka na-amụzi nwa. Ụfọdụ bụ kelekele ụmụaka ụmụ nwaanyị atụbagasị ime tụrapụsị afa, ụfọdụ n'ime fa bụkwa ndị okenye tụba afa ime tụrapụsị afa, na-amụ ụmụ. Ejibiri amalụ ndị Igbo etu afọ, mgbe mpempe nwaanyị tụta ime mkpuke, ọ na-enwe ka ọ na-adị n'okirikiri befa, akpata oyi ya na-anwụ onye ọbụla, onye ọbụla a na-agbaghalị ka ama ka a ga-esi wee mee ka a ghara imebi afa nye ezinụlọ. Nke ikpeazụ abụ na ụmụaka na-amụzi ụmụ agụ, ụfọdụ n'ime fa jirifa eme kọntent na soshal midia. Nwatakịrị nwoke onye nke mfụ ọgbagotegokwa olugo 40 years, ọsị na ọmụ nwa ya izizi mgbe ọ dị 12 years, kọsị na mgbe ọ dị 13 years. O gosi nwa ya a, ọsị na ulu dị na ya bụ na ya na nwa ya bụ ọgbọ, ya na nwa ya dị ka ọgbọ, na-efu ha na ịma ama ihe dị iche. Anyị makwa na mistake na abụọ nọ kata omee, mana ejiri mistake ịtụ ọnụ. Nwa ada amụ nwa, ụmụaka na-amụghịli ụmụaka ife a na-amụ. Onye akpata anyị ji apụtazi na anyị Igbo, anyị nwegasịzi ya ndị ahịhịọ, kelekele ụmụaka akpọ agaghalị na-ahịa ahịhịọ ebe dị iche iche, ma ndị na-etigasị aka n'ife jọrọ njọ dị iche iche. Ụmụaka na-amụzi ụmụaka kịta na-agagharị. Ka ndị nne na nna tinye ya anya, biko, ka abụ nke mbụ. Nke ịbụ abụ, ịgbaso nwoke a anyị na-agbaso wela amụ nwa na-anụlụ di na nwunye, ọ dịkwa ka ụmụaka ịmụ nwa. Mana ndị nke a bụrụ ụmụaka, ya afụ nwaanyị obule akpị agbaso nwoke, olu ọ nọ na nke ndị be nke nwaanyị amara ebe ọ nọ, ha amalụgodo amalụ, nwere nwa nkọba emee n'isie, o jee ebe ọ na-amụ ụmụ. Ụfọdụ oge nwoke anụ kata ọ gbarapụ ya, anụrụ ya anụ, ụmụaka a na-echetụrụkwa befa, ha amazi ebe nke ha nọ na amazi onye nke a na-eso eso. Biko nu ka anyị na-achịa aka isi bụ emie, nwoke ya ekuni kpọlụ ndị bi ya, kpọlụ nne ya, kpọlụ nne ya, kpọlụ ụmụnne ya, jee na be dimkpa nọla ana, si ya na anyị ifu ụda lachala achabeghị. Otu a ka esi emie na onwe ka anụ nwaanyị na-achọ si wee gbaa ajọ ọsọ gbababeghị, ma ịmalụgo akwanyela ezinụlọ ugwu, nụa nwaanyị ka esi anụ nwaanyị. Ezinụlọ na-aba adị n'alụ, ọtọzide anụ ụtọ. Nke ikpeazụ abụzi na ịkpa nwaanyị aka, ọ sị gị, ọ ga m anọrịa, ọ ga m jebe ebe nwa, onye ọ na-akpọ gị ya, enwekwa nwa nkọbọ ọ mee n'isie. Ndị be nke nwaanyị nwede onye nwụọ ofu iko nkwụ n'isi nwaanyị a na-akọ ọgama, ọgama, ọgama. Ọ mụgokwa ụmụ ise, ụfọdụ oge ụmụ ịnọ, ụmụ ịtọ.
mbojulu nwoke ma obu mbu imeli obeli yo ma no nweri yo menisi ga otorapu ga ba umuaka na enuyeli na ani igbo ozo obu mba abia ba ikari no izuka na abogala aga kwa izuka gala aga niko basi Tuesday izuka gala aga kanju ndi mmadu si ke ife di ife afu megi bu ife katasi abawa gobi mi ichetia ya ife kasi ife megogi nwa the worst experience you ever had kai kulie buobuo bua kubosi arili nne honya pata ndi mmadu azaro mi ofuma ngwede ye na Facebook na page mi na Facebook wajua ndi mmadu se abiko ke ife katasi we mi bili gi ife nwa nka ga ewepute ife ni ne ndi mmadu ku kai shi ni amote ife ife ku kale ase mu fodo ndi na obu na ime kunwe ka ndi mmadu fia zitele mu ozi na WhatsApp oh ife ndi mmadu ku erika so so nke mme welu kita na boka mme welu maka na ine ku maka umu aka nke mbu otutu ndi ku ubu sickle cell fasi na amu fa fanwe sickle cell anemia ogini oya sickle cell keke si enwetia obu na nna enenero genotype ofuma weje nwa nwa ina amakuro genotype nke hika obu na nna bu AS onyo nani ya nemeki febulu AS fawa mutazia SS wata kiliana ibido na nwa tagida afufu ndi delu mife erika mandi negosism picture nya hey efi fufadu ndi fugo nifa nne na nafati ilufa na onwa makana fajure ese fenyo charofuma okwani ife hibaso nwoka ajuwe jonjo obulu ni inu nwa ikesi anu nwa iketa ilu obe nke nwa uno ezinu uno gine ezinu nke nwa kwa kolita uno eje nu nu uke jiko uno aka mabunu uno na eje uka mana tupi nwe certificate ne uno budina nwunye uno ini iga eje lili nene obala nyobuna eje nene obala malu mobalu nu na abo haye eje konwukwe mu nwa

na tupu inu anwai jenu nyocha obala ofuma ka malu onyocha amama unayamumu nwa ka ayali tazi umuaka afu obuni ifu nwa siku sela ne neme o nya odio kwa mko nwa afufu kanka afi genye nwa takele owe tonia ifenda na afu diegu ufudia ufudoge fad ka yali ukulega maka hiyo tafya mana nkebe zoku buna oya adoroma han kaige si webana rimwe ebo nyocha ofuma biko nyocha ofuma ndi mbobo enyocharo umuaka mga siya mba asin ufado obobanje ufado menke mwa menke ozo emesizi ya wecho ota na age nyocha ngu wezo puta ngu umuaka ya biko kita tupu gina nwa yeji kaka nunu na chinu di na ngunye jenu nene obalono kono ma oje kopo nunu ga mungu nwa na ame nwe siku se nyocha kuzi ano oya ndozo kifo ya dikita odi egu tozo bu unu nusisi ya di na ngunye biko mutanu no nunu ga azungu biko ona abu ekwuo nka afodo oge ngotafia de mada se anasisi amu na nwa oro chukwu na azu nwa nke nwa nwannem chukwu na enye nwa mana chukwu nye ga ogugu isi ige eji we malu na onye nwa nye gi nwa nyekwazi ya gi ikike izu nwa afu ofuma zunitie na egwu nke chukwu mana nemu ne ga amu ofia ga aru izu okacha so otu obodo adikita obodo aya di ozi ka odi mbu mana amu ite nani ili na ofu ili na abua mba nne na nna eje ugbo abatakwa malugo onye obuna ana anọ nuno onye obuna ana enyela aka na azu nwa ndabata obi enyela aka na azu nwa nwa abunu nwa ora malugo obodo kesi wede obodo mba umuaki na ni oda eribe nne mana kita ife agbanwe ego n'ụtụtụ tata ka anyị na-ekwu na Sapensa Express maka ụbịam dịkịta onye ọbụla ndị niile kwu okwu n'ụtụtụ ife ọtụtụ ndị na-ekwu ụbụ kụba aka gị ebe oge elu na kụba aka ekobezi na aka gị ebe aka gị elu rọ maka nke ikpeazụ afọ ọzọkwa onye ayọta ịmụ ofu nwa kịta eziokwu na anyị ma onwe ndị na-anagasị nwa ebe dị iche iche si na onye nwa bụ onye ekpele nwa na-ana nwa onye nke a nọọsụ na-ana nwa anyị ma ha na ụmụ ili nnata ụmụ isii ọfụma akụọlụfe aka ịnọ ananatara ọfụma na abụọ fịabazi arụ harọshịa ndị atụ n'ọgwụ eluzie n'ọgwụ ọ bụ na nne dị ime a nwụrụ anwụ nwa obu anwụọ maọbụ fa na-aba nwa ọtụtụ oge ma anyị na-eme ọlụ ebele anyị na-eme na Sapiensia mụ na freshman na-ejegasị ụfọdụ n'ọgwụ iji gbapụta ndị mmadụ ekwupụgo m ya ebe a ịnụ na nwaanyị a mụ nwa nwa nwa o jide ụlọ ọgwụ 1.5 million anụ m ajụzi dọkịta biko kenye mezi ego a ji wee luo 1.5 million mgbe ọ bụla ife a mee juo ajụrụ ese ị ga-afụ ọ dịabịabụkwa ụlọ ọgwụ ọ bịa nụrụ antinetal n'ebe nwa na-ana nwa ka eje luzie nwa tọ maọbụ nke nwa mme maọbụ complication dị iche iche ebutezie ya ụlọ ọgwụ emebe surgery after surgery anọkata akpọtakwuo ndị dọkịta dị iche iche o mezie ga erie nne agwọsizie ikezie nwa anwụọ ha na-afụzi ụlọ ọgwụ ka ndị gbara ajọ na dọkịta agbakwa wikend ọpọ na nwa nwaanyị anwụ esi akwa 1.2 million oge ejide gị nadụ ụlọ ọgwụ maka imere ife ị kwesịrị ime ọ bụ na ị na-abịa buli antinetal n'ụlọ ọgwụ na-eje antinetal na-aṅụ ọgwụ niile agwụ agụrụ tin drọgs niile gynecologist na-enene gị na-eme skan ịmalụgo ultrasound na ife niile ụmụ nwaanyị na-eme a na-enyocha gị ọfụma ọtụtụ oge nwa yi apụta na-enwere nsogbu ọbụla
Man, ototu gebu na adeje ichukwa nu adeje asigi na ega adro. No na na gbagi na ega adro. Nwa nko na eje mu ihe a we tokile bu nwa nke isi. Ebe ega adro. Come by now. Abuna from Bonwa Idime. Eh? Meye ni na gwa ya me gante leta niile nwa ogwu niile me ife niile na me scan mbe kwesi na me ife niile ga na omu anwa owebu na private hospital ka omulia ibido from mbe odi ime we me ife niile kwesi me ga na omu anwa kwa ogwu na ogwu nega pro ina pa ya bulozia 2 million no mwite nani ya nega pro ina pa ime kwa ife niile kwesi ime mwa na private hospital ya bulozia 2 million mmadu ne nwele onye akpata iji eje na nke antina amunwa nke onye wabu maternity na enwero license olu oka akwa blue elu ebe a ana amunwa imu ike ina na nke mbu na na nke ibu elu na nke toto o gini ka nne ekwu plan wo onwe ga plan wo gina nwoke na anu obulu umu na abo ko unu ga amunwu ofuma okwu unu me una mwa ibwa problem buna ya.

ifa tutu ife bugasi na efu kata se ife gbasalo ipo afi ime we nwayo na emie ga na amu anwa ngogodo ugwa ya akwu o ma ibuzi ga akari nne mana otutu ni ma ya da plan a plan e ga draw in akpa e na atuba nwunye ime kwa nwi te na ni obuna ufodu na arapu ndi nwunye fanu na ogwu 3 weeks after come nwa 1 month 2 months 6 months ani ejego gbaputa nwa nke IG gbaputa nke nwai na ifitedunu uno ogwu di ni ifitedunu IG gbaputa onye mu nwa to nu uno ogwu luo owabu na nwa bi gbaputa jelozi no nwa bi gbaputa okaligo 1 year 1 year plus kan di mmadu rapu nwunye nu uno ogwu onwe nke kpọrọ anyị mgbe a n'ofe ọsụtụ dị na fege ọ kpọrọ anyị na I think na November ka a dọgbapụta ya so o nwezi ihe mee na ya gbapụta nwurie o nwekwa anyị ọzọ onwe asatọ ka ọnwa asatọ gasị 8 months gasị wesịa n'okwenye nwa kpọrọ anyị na-arụ gara aga na November anyị tinye ị ka nọ n'ụlọ ọgwụ ọsị die ya anọkwa n'ụlọ na-eme ife sọli ya na aṅụ mmanya na gala ọnwụnye ma agụ ụmụaka ndị ọmụbulu ya amụ tupu ọbanye na nke nsogbu a nwere ike akpọsasị gofa di ya chọzi dị ma last Christmas onwe nke anyị gbapụta onye ọbụla ga Seventy-Six Express mgbe ha ji gbapụta ndị mụ nwa na Christmas last year onwe nke anyị gbapụta ọnịchaba n'ụlọ ọgwụ amịala ịkpọ hafụrụ mana onye ọbụla ga ntị mgbe a ma ihe ọ nọ bụ 8 months nwa ya nwụrụ anwụ 8 months DAC ndị ụlọ ọgwụ unu ya egbu egbugbue nu unu ya akpọrọzi kpọrọ unu di nọ n'ụlọ nwunye nọ n'ụlọ ọgwụ for 8 months ịfụrụ na ọbọzi di na nwunye ka a na-anụ si na plan ya plan na okeke jee na jee onye nwa na-ana nwa na-aya nwa free of charge o jee na iwe chọọ ka ijee nke inwe ike jee nke mbụ ruo na nke ịtọ ọtọ biko na ụmụnne m ha bịakọ ọnụ nụwa di na nwunye ka esi anụ di na nwunye anyị ekpebe ekpele plan ba onye a na-alụta a na-edebe ego nwaanyị a na-edebe ego nwoke a na-edebe ego adị ime ka o kwe nwuo mee ọzọ bụ na-amụgo nwa amụ anyị ekwukọtago nke a na be anyị ka anyị na-ebe a ife a bido iwu arọ ịtọ gara aga 3 years ago ọ na-emebukwa mbụ mana o bidozi bụlu biznes ọ kachasị from 2024 arọ na-abọ gara aga ọ gịnị ịtọ nwa na-ekwu abụọkwọ nke a ndị banditi na-eje na skuul jee tọọ ụmụaka si gọọmenti kwụọ ahụ ụgwọ mba anyị jizi ịtọrọ ụmụaka mmadụ ibe anyị mụ ele eme biznes onye ọbụla na-ege be anyị ka anyị na-ebe ama ugboro one anyị kwugolie sọsọ ara from January wee luo kịta na be anyị ka anyị nọ na ha ka ekwuru ya nyabụlụzi ugboro 30 ụfọdụ ga anyị ebe be anyị ka anyị nọ ha kwuo ụzọ ịtọ ebe a tọọ ụmụazị ụzọ ịtọ ụzọ ịnọ enwezi ndị ji befa eme biznes ya baby factory snow baby factory abịa akpọtụ ụmụ nwaanyị a na-atụbafe ime ebe a na-amụ a na-ele then onwekwa nke ịtọta iweta ebe a ha elele nye ga egolie ego dị n'enu biznes a dị egwu nke ikpeazụ in fact ka anyị na-ebe anyị ka anyị nọ think 2 weeks ago ha ikwu onye nke na-ebuje ụmụ mmadụ skuul ya ya bapụta sị ha anyị nwe onye keke na-ebuga nwa high school ha nwe onye ọkada na-ebuga nwa high school onye nke a bụ onye ọkada bụrụ ụmụ nwaanyị a pụọ wee luo taa biko ọ bụrụ na ị nwe nwatakịrị gịnị ya bi maọbụ bụ nwa gị wele aka na-abụ gadie ndị na-atọ nwa kịta achọzi dị ma ndị enwere conscience at all in fact na fonu m kịta enwere m ebe 3 videos ndị mmadụ sendelu m 4 videos ndị mmadụ sendelu m maka ndị tọọ nwa from bike anyị na-eme on Tuesday wee luo kịta 3 days

0: Rezie NorCube, mee ya ka ọ bụrụ eri amịcha aka, rie nri na-edozi ahụ taa.
1: Ada, were m ya nwayọ!
2: Ikpe nke mbụ, ndị mmadụ na power bank adịgboroja.
1: Onye ikpe m, akwụsịrị m ya n'ọkụ, awa 12, ọrụrụ ekwentị m naanị nkeji 8.
2: Gịnị mere, na ị weghachiri ya?
1: Iweghachikwa, ha mechiri m ụzọ, blọkọ m ebe niile.
3: Ajụrụ m onye ikpe m, ọ bụrụ na ọ bụ Jumia, ọ gaara iweghachi ya ngwa ngwa. Irute Jumia n'oge ọbụla dị mfe, iweghachi ya bụ n'efu. N'ezie, ị ga-enwetakwa ego ịkụrụ kpamkpam.
2: A kagbu m ikpe a.
4: Iweghachi ngwaahịa na Jumia dị mfe. Mepe app Jumia, gaa na akaụntụ, họrọ ngwaahịa ahụ, ma bịa laghachi. Ị nwere ike ịnatakwa ego ịkụrụ, usoro na ọnọdụ dịkwa ya. Jumia na-eweta ọṅụ.